0: Ago News. Ago FM.
1: Yes, sir. Seminar Sadia and Pressum Rashabu Jenny. Ayono Nyamfo Davis and Sir Opoku Dudrabon Ranse OPK. Na papa yi abomadea den sem kakra atuja ni nyina ne se na wotwe atwamunum ana go kase boy bobo amane se adwadifo ewo Empress Central Market kire se wona sere se empani mehu won mabo ni nyina ne se empani ewo kwu na na performance nim ayekwu South Municipal Assembly ni empani kire se woni besi 24 hour economy market na babiom besi ni wono Empress Central Market wo enuti omomo adwadifo ne na wotwe a na wotwe no ebe so echnebna se woni si eye omun free edwanim na ba bi fufura mpani dia mo no no woni ko no ne ko hwen sisi ho na no ntena ho eni dwa na nne jade fo anche se na ocho de kame ko esisu a afi ba bi ede woni ko ne kora no afi no ne ko esisi ho nti be ya en company tu wa na mo enfomo mo ye ne aban crash pani owo ko na na performance nim ono nyamfo David Ifa Osebonsu ato plans di hun ko mo ma ne ye se da bi Sene ne ma ko ene sene jene kwa de o gidi pass na o chono eye ene na mso e ma price o mrahye bejani ene o ti asem no kire se na no su ni o manmu enje ne o ti ye pe obedru o manmu ene ne odi mrika e ba price dwenim ene adwadifo ne bedi nhiamu na woni to ato adwen edi nkomo bebre na nu mu ene ono nyamfo Davis opoku anse e ka kye adwadifo ne se enya se e bia aban no empese adwadifo ne betena price central market adi dwa enti na otu om ne mbom omane de ebre ko nanim no empuntuo ba na wonso wajibie enunti ayade ekoso ogana fana babia enunti adwadifo ne ka na komanto omyem na babia empani dia mo omso omkonom nkodi dwa no wane hwe no ne nkonkodi dwa na sebeye no masitire mo babia mo kofofro ne bekoyie dia mo omunti sika no ye ene sika yi 50,000 Ghana cedis anka ne sika no 500 million wode ma adwadifo ne se wane nye Nwane mfa nko bompata au babi ya mpani edemono sene ebe yombenye babi ya shedja na etimi abu.

0: ada na mema de munya sa kukuduru mi mu de fa mu mu achi na mu mu ofa o yere fu achi abeja no munya e sa munya no ba munya de na no no kra kra ne sen
1: se eno na ye o eye o de enti ma o ene ma o ko e nti o ne o no ko e
0: sa ti ri eno be bo ne ti mo de
1: e me de be de me ye o no o si me de bia no kreni no kreni ma saiki me
0: ho akwana fa se me first na
1: o da bi me ma saiki me ho to the extent se de be si bia no I'm okay
0: sa
1: yes me de bia ma saiki me ho no o nyuma bi ho no se ma ba chi o me nkasa me me mo ho so ma hu o so wa hu me Mr. Amin show any attitude beyond so say bia a former chinti bia no
0: fallacy for si ban
1: but on instant
0: okay
1: and be ku
0: and be wie wie niya no akwetim bede was me ngam me mo me nsu me nyo he musum besa rakam ba was wa gaza o bone de obeko niya papa so nyo he on kan he